Yasin din tayo tamang kachung, kunan hawayeran liay, nyari ke Diyos tayo tapa, chuyasimi, riba payawasunchi, kunan kay San Mateo niskang libro pi, pichha kakraki, chung kakatekni. San Mateo, capítulo 5, versículo 10, ni wanchi kailata, mayna kusisham, Diyos pamunasang manjina, ruraskang manta, nyakarichispa kunaka, paikunapag miriki, Dios pa muna ichakuskanga. Ya pa ikusun chikuyerlay. May na kusiska. Dios pa muna san magina. Ruras ng kumanta niya karichis ka kulaka. Pa ikunapag miriki. Dios pa muna ichakuskanga. Kanak pa siya tikang Diyos na iku. Gracias kay Chuya Simiki. Hawaii kuskay kumanta. Rita itaya. Kay punchaw punapim. Hawa muchkaniko. Kay bienaventuranzas. Yacha chikuy manta. Kaya ka niyo kayo kupak ko si kuy ni ikupak mi sa inyo. Kamka mo lang yung tayday kusis na ka na ikuta. Chayray kong chuya si Mikita, riba pa yay kwantiko, kalpan chay kwantiko muna sa ikin.